Masih chong CKLP hua o tin sa se go sa kha shen har ko hi ku hi tu chin ne me ke hua o ila ratni khong ko Jonas kak fu he i yua hua o ku tin sa se wa ku hi ku wa ratni khong ko aso adel e ji he i yua hua o ko Thai Satchon Tate Guyen de Chuta Gon Gosakote, Soret Ake Gustagon. Yet I don't end I go a keko tega.